Walayi walayi. Did it. Jerejef. Jerejef. Inshallah jerejef soxna su ñu la gëna bëgg xam na ni amo jot ndax jot gi amut waye tam ñu bokk lu ñuy def danaka li ñuy def rek ngay defé ak yaatal gi yombal gi yépp ñu ngi lay ziar di la ñaanal sa borom mu bayila ak sa borom kër ba ngeen sokkorlo ne asaman ak suuf kaddu yi rafet na te nun li tax ñu soxla la jël ci tem bi ni nga ko waxé nonu ngay dundé motax duñu jël ko xamné da koy wax te gëmuko waye li ngay wax lo gëm la ndax xam nañ ci dara ñu ngi ñaan sa borom sutural la defal la jamm yalla def ñu déggu and ak top ñu ngi lay bayyi yewule ba ci kanam inshallah jërëjëf soxna suñes contan nañ lool lool lool jërëjëf jazakumullah khairan jërëjëf jërëjëf machallah mu melni de ngeen kaddu yu am solo yi nga xamné wacce nako fi muy lu deggu nak teyit muy lu mu gëm ndax xam nañ ci dara muy rafetal gi nga xamni war nañ ko rafetal nun jigen ñi nga xamni ñu ci biir kër yi di sey te mag ñi sax bëggoon ak rafetal daan ñu naxé ni wujje mom du len luddul ay xeex ngeen narona doon waye borom bi mujju ko def lolu xeyna budé ay naxit ak rafetal lañ ci jublu won waye ñu gis ni légui ñi ngi ci duggal len lo xamni bokku ci té bu doon nday yam ci ñun rek déssu ci wax ndax ku ci nek xam nga li bax ci yow ak li gën ci yow waye jeexintel bekk asar bi mi def ci njabot gi nga xamni ñom seen yoon neeku ci ñoo bokku wajur mu dem ba indi nono seen digënté indi ci xajjelo ay ñeël waye tam di yakante di demonté police ak dik té liko waral moy wajur yi nga xamni doxine won warana amé ci digënté bobé ñu nek won rafetul luñ ko kon nañ ci bayyi xel xamni borom kër yi am nañu devoir am soxna ben ba ñaar ba ñett kuko ci yalla natto ta nga mën ko yow mi jitu dip awo nangu ko rek te doxal sa war ndax danaka li gëna yaq mbiri moy daf ma takkal wujju takkalu la wujju bopam la takkal soxna sa so gëme ni bopam la takkal soxna da nga mëna dund sa dundu gu tey waye tam li la war ci sa bir neegu sey moy jaamu yalla ak top sa borom gër ci lu neex yalla da nga ko mëna def nam waré waye sa so jappé ni wujju la takkal lolé daf lay def nakaru xol ba li nga don def ci mbax da nga koy far yaq yaq sa ab liggéey te fekk ne nun jigen ni amuñu luñu dakk ci aduna ba jot ko am ci yalla luddul seyte yalla tax sey bi nak nañ ko rafetal nonu ko señ touba waxon te wasiyatu soxna pende job de len top sen ndigal borom keur yi waye ci lu neex borom bi subhanahu wa ta'ala te jigen na xamni sa su ko borom keur mam geureme na xamni yalla borom bi geureum nako ba faw waye sa su ko xarabe mom itam na xamni borom bi ngagn nako ba faw lol nak jigen ju ne war nako bayyi xel defale ko serup deunk def ko ci islayam sa su xeye diko nafar ak bijeentiku ndax mu meuna dundu gu tey xamni sey bi kat jaamu yalla la te jaamu yalla lepp lo xamni dab na la ci wala mu fekk la ci wala nga fekk ko ci na nga xamni mok yoy rek and da nga cey nangul yalla dogal ya nañu rafetal andi ci biir kër yi nañu rafetal andi ci biir kër yi nañu jëflante jëflante bu rafet ku jegi njabarante gi jaruko ci tibante tank jaruko ci nono gi jaruko ci way yakante dari jaruko ci dem nañ ba wujji wolonté tuñu ba teranga ji ñu joxante ku ci sa wujju jox teranga da nga koy maye way sañu ko tal wala nga sañu ko budé ciuraay do ko tal budé lek do ko ñëmé lek na xass nañu gëm ni ku je dal defante lu bon la waxante lu bon la te dedet du non rek la warana démé kon nak bokki
li mo nekkoon seen jotaay ju tey fii ci seen rajo Assamadi FM 102.9. ñu àndan ceeg ni leen ko waxee suñu invité bu ñaawul boobu soxna Asuñes nekk fële ci Touba TV di jàmbaar lool macha allah di fa amal liggéey bu rafet ci mboolem fan yi nga xam ne nit ñi dañ ko yittewoo ngir bëgg cee gindeeku ña nga fa di taxawee liggéey bu am solo boobu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax yéen itam di leen jaajëfal ci ànd ci ngeen ànd ak ñun ci duñu topp ci waxtu wi saa su jotee ngir ñu mën a yaatalante waaye mën a laabirante fàttalente ndax fàttale day jëriñ ab jullit du dañ leen a gën a xam li ñuy wax wala kat ñun ñoo leen gën dañoo xalaat rek ni buñ ko defe woon nii kër yi daa gën a ñoŋ ànd yi daa gën a rafet borom kër yi daa gën a nekk ci jàmm waaye njaboot gën dan mën a nos ñu nekk ak njabootu jullit ndax danañ am xoriya boo xam ne fitna du juddoo ci kër yooyee noonu mu ko waxee jigéen mooy ndey jigéen mooy école al umu madrasa isa adadtaha adadta chaban tayibal arax kon jigéen ak mbax rek ko ko war jëflantul bax rek ko ko war mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah seen rajo Assamadi FM 102.9 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.